0: ati nor ti uti mi nga pelare e no gelo kriye ko pelu riye ba da ka lo ni graduate u ka lo ti mo neri ati ne obiru pa ye yi to te da biru kare ki tenga mo ko da ko gomi chi mara af goma si i cha don jo mo ti dogo to ha pe do pa ni uri ko bi to te ya do da ko aman imagine da ko bi ati ka e do ngi da ko ka pe kar pa ni ko bi no aya ja pe ya be ana do de ko kala ba mu ki pe ke lo gomi chi mara ka de lwa ni na ki tu ru kare ke de te ko bi sore ti sore wa be mu pe wi ni ko ba be sore aya ki te pe o kwa ke ni ko ba ti pe chora a pe nya pe nya Amande koni aya kai mi to Gomas, but pass it on Kihu. I will send the brother to come and pick you, so that I will pay you on Monday. Imando tebangere duj remnyal te dogiti paro gine menyal do yore pe. Atine te meeting gine moti mo te orang bora upit te bi kwa ni mati te ya kere gobi chimerche agu gamuchul chodo uchulu torugi imati da unupe te gine menyba gine nyuali ti kere gupi kome. Ba tebe de riego de ko bitin chola tumdu aman gira da yaw diku te ki ko gini me wa lo ni house girl te ko ni gok mama ni te tv te ri ko beni pilu oren ko beni o diyo ka kan na tali el kacha ma ti ber ku ka tuye pin di jur ba fa te ko bi ko min ti ke yi duj ara bi ga mo chol e cha do er wor cha wa te tuno ngwen e ma te ya te ko bi ko yak do ka sampling ko gini ko Kaya tajwa to la chore di yor. Techi bo atin ki nono lo ga kora kacha. Kaya tena ku screen tena to coping. Te wo rikaba tebe ku charu go. Atin ti atu. Adon kaya. Adon ko lu mo de no kere. En be te go yu chimu ko bot boss. Mi mom do la ki ko ma ko ba. Te bi ru kere medical doctor. Ta ri ngot tu ko ngo. E ma ti su sa na pu ju gin te di yor dishi. Te ko bi oh no. Oh no. Oh no. Ma te ti a paro oh no. Ti a ber kai pos. Medical doctor, we are touching do. Take a big at in any man for a sampling. Quite been a bit pia pianitini, monopon lush. Poruda, Maria, Maha, he turned the atal. Poruda, you tell me, come, put room back in. Monopon lush. Lord Rumi Chata Totere, idiot. Maquayo Kisha, in him Totere. Don't you never take one? Petin and your manu. Totin Petrachul, Papi Petrachul, Chanajono Nero.
1: We all radio. www.oradio.edu. Or radio.

awuruba ala robini chenja bitunu jo pon pon kili jay chukula belinyero punyu ko ni beri kuri ngwiti ngwetunga ala robinu ma rapunde ko pura tekte gamo na rakanyi burele go long awuruba ala robini chenja bitunu jo pon pon kili jay chukula belinyero punyu ko ni beri kuri ngwiti ngwetunga ala robinu ma rapunde ko pura tekte gamo na rakanyi burele go long.

ne a pe yo a kong dari e ka yo no re ja ko ta ma pe ne a pe yo ni mo yo pe no ye ni nga ka ne ko po no ke chi a ji wi wa ni e ni o a ke

0: Anna, na tempa la chankara koki ni madam. Eto mocheo nayo.
1: Piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: bang rani yeto po yo ningo lo kop dang tie yunge account
1: yum ye kre wer kwaro
2: alishani wiyu
3: mar me pacho
1: iti yunyo or radio